0: kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
2: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon. Isang minuto!

0: Yung naka-display dun sa labas, si Audrey Hepburn ba yun?
1: Opo.
0: Magpapapicture ako bago ako pumangit. Hindi naman pwede na pangit ang picture ko na i-display sa burol ko.
2: Akala ko hindi na darating ang panahon.